rem fit dat. Ada na ma rem fit ni nyame ayama wo. Nye ni pa na bo. We nyame na hwe wo so ma car na wo drive da bia wo. Odo ko ban so tight kura wo ntia. Wo tu bi ko nyanko pa ye. Wa no so ma bia no. E ma wo bibia ha wo. E ma wo. E ma wo san te comfort. Be mo mi aso bi wura na da na se da bia. So we this come pa wo aye ye wo no. Ha se da kase na wura dia. Why are you putting me on top of it?

change my life. La vie est bonne. Ani akwad kwachafu ni anom nyom tofo. Mbaye weye ni amotom ni wutawro. Ya luka kwavu vrone mu. Bala ni ofini ho. Ya luka sa bosso mama me. Yeah, shine on me.